0: Mwen oblije kabe dandi la e. Si gen moun nan pren la e. Mda do bable bay la jan. Wete.
1: God damn, Jordan.